0: Oma mi da remu from a didibia. Oja mi ko inshia e hojo. Wade mi fa de mi fa kwantene so enam ni dinti. Mi nam sunsun mumpa mi shro bibia. Efise wone mi ne wo. Na ba ne ne poma ne chichire mi re. Na oto mi pono. Ewa matanfu eni mua. Me de me ho bon inti mi kruwa ye me busu. Ye ni ado yanko. Ene bedi mechi, misi minkwa nenyi na metina Yehuwa fie wai. Na washe mi bose, radi jimi oda. Se wa mami we, radi e sambro. Radi jimi e, radi jimi o. Wendi meni da aswo, ajinkwe sambro. Radi jimi o, radi jimi oda. Wasi umente neno, wafa mpebe biya mfa. Ahana odiaba. Ani ya utu aswa.
1: Wasi keta awasa ama wane mwa brika brika. Na usun katasuwa ni nsunsunu.
0: Enu anunu. Wasi keta awasa ama wane. Eho no ash foam. Waylet foam, waylet foam. Ibi no. Eho ni ya ni foam. 2x4 ne. 6x18. Na num kotu foam biye de ubi dem. Mi jina wa enfim fom kwa o peduanka ho mbisa e no so woto no 25 million fom kwa fiti fom capacity sa wana fom ni da so 54 I want to aso do kro be ba be issue because nka so mun yisu a amani nduru ye de ye de da so no na just I want to aso we ko Wasia wa nom dia saa fom ni bi ni wo. Na wasinkata so a wasama wo. Emura mun kemenika. Na wo sonkata so.
1: Sunsunu.
0: O ko toilet so ma se nsunsunu wo so a. Na o yi ni nan. O yi si ha. He na ese. Wasi wo sonkata so. Saa ko fo wo ye o mu ko fe si saa dia yan ko fo metena ha bo adwaman. Kofo mbetra sa si wesho. Chin kofo kunu. Chin kofo yiri. Ye beyishamu. Kofo mbetra haji. Eji. Adamudie bribe. Kofo mbetra ha. Edi kene sika. Agwa tupre. Kofo mkoji sike duro. Wama mkoto kokain. Wama mku wama ma. Kofo sike duro. Rifo jotfo abosomsomfo amalamfo ye bonurom ani edifo atrofo awo fa urade asema nya adwuma na omu yishu omu nyansa na omu nimdie no wose womu atemwo eni oson kataso ne sonsono na woto aso a
1: ye dai na ufri soro ahwiase
0: na ye busa ho se ye na du Pentecost mu ahwe ase e den of free roma mu ahwe ase sda mu ahwe ase wa nanke anopa na o si aso dem o afa de e ye den na free so ari en
1: ahwe ase
0: to aso na fi Isaiah 28 ba komie verse 18 na to aso
1: nsoro ma hyan fo
0: hey Ensuruma shrine for. Eye den na free so ahwe ase na to aso a.
1: Adechie ba. Otwa wahwe form.
0: Oh. Oblegu aye o. He? Baby a wakeka Christosuma kwaduro no. Kuko wanim. Na meye na maye. Ene manya anya ne nam.
1: Oh God.
0: Bible said you didn't say so from muntumu. Na oshenechi no.
1: Nsem fatawe.
0: Baby a wako wako duro no. Minia. U Christo sumu. Shemu ding. Na kuko wenim. Because uba ye siya yesi. Uba ye nyuna. Sa uba tenasa si wesu we di nyia. Asa ye motro mojo. Enano metie yesi. Drave nibi. Drive ni bi afkofen nuru so.

Any friend for me, no be bad in channel. I'm on beside the cell. We are more boy, David Iba. We are more boy, David Iba. Now, yes, you be sa one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Odi ka omwe ni chire won se Ha Seni ya muji di etia no Muji di enye mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu no muha Hey adi anche sumpo

0: hallelujah
1: amen
0: woni ba bi abawa ade na ko fa bi mra no
1: me pe ma me na to na so
0: de ma ye nipa na ma
1: da bi
0: eti se sister na ngo bla na ngo wa na no ntra se gua wade ya no
1: da bi o
0: ye ba to aso ai
1: wa se dunum no na ba ko pe na wo hunhun ka ye bi
0: aha
1: na ade na ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
0: ye sa
1: eti nhwe mu hwe mu hu ye mu honhom ho
0: hallelujah
1: na ntwa omna ntibla mo yire nkotompo
0: nkotompo o se honhom mu nimpa no ene ye sawo ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
1: oh
0: wedi ni gu because akwa ye fa so ma mema ne bon kwaseaka no ese na komam eti obadi din kwaseasem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din da o se urade ni wacha no ne hwe ye ntun ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13:4 muni awade ani
0: bible say awade ye ninini
1: na mu awade pa ho fin
0: na mu awade pa ho diade efi
1: se nyamamofo de
0: efi se adwamamofo de
1: ye wale say for
0: de ye wale say for de
1: onyakopo bebu ona ten
0: obi awaja me yire obi awaja ne kuro onyakopo bebu atan
1: yes
0: ye tie urade pa awale jaye no pe awale say ye every am a friend na abe diade ebe mu no
1: sa
0: shaka urade din
1: amen
0: wo se
1: muni awade ani
0: muni awade ani
1: na mungu awade pa ho fin
0: na muni munyi ade ade
1: mungu awade pa ho fin
0: etimi nya sofo a o church member aba chirechire one ne kunu aware somu a chirawo na ne kunu no enko wa so ne binti o ka chira ne sa wo ne sa ba ko tu chente du a wo ntwa na onko onko ja ne kunu no sofo wu tie me tie ne ye pa bible sa awade ye ninini
1: Miyangu awade mpa hufi.
0: Miyangu awade mpa hufi.
1: Nyamamofo de.
0: Na adwamanfo.
1: Ene wale sey.
0: Ene wale sey fo de.
1: Onyame bebu
0: ene ema bebre. Egu awade mpa hufi.
1: Yes.
0: Ye kunu ma wale wale wo ko tena burukire. Wotu kwa jale kunu wo gana akwa tena burukire bura jaman.
1: Sa.
0: Bema so jale yire wo gana akwa tena burukire bura jaman. Enkra tanti.
1: Sa.
0: Wodu obi awale wo ha bla wo kunu wo ha. Eyi na ede ba ewiase ede wo ko. Shake people's way and found go heaven. Shake urade din da. Bible say awade adini ni.
1: Mengu hunfin.
0: Mengu awade hunfin.
1: Se nyamamofo de.
0: Efi se dwamanfo de.
1: Ene
0: awade sey fo de. Onyakopo bebu wo maten. Eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire. Wa na mosumo obi a wade agu.
1: Eh.
0: Wo problem pa pa pa pa pa. Wo problem pa pa pa pa. Na Intina Exodus chapter 20 verse 12. When Yakupo de ne mla nsha medi kan ba no wo twro hye mu emla se medi kan ye Yakupo de ba wo Exodus chapter 20 verse 12 no on power le guonti hwe o twro hye mu sey
1: de wo jare wona ni
0: Exodus chapter 20 no verse 14
1: wo sey nsaya wade
0: enye de ade
1: nsaya wade
0: e Yakupo wade ne mla nsha medi kan ba no wo twro hye mu
1: sa
0: sha wade ye ade ye ninini
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi
1: mm
0: eme ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebere mla yen
1: sa
0: ye nkobo nkwasia ka wa wade ho onyakopo onipa na obo no no awade bo no wa nye ne hwe
1: sa
0: eti wo so wo de ma consider
1: consider
0: bible say consider
1: che so
0: hallelujah
1: nyele so
0: aso wado mbo odre dodo
1: sa
0: sister million wadan
1: eh hey
0: wo ba no ye diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wadan 20 million na ma no na yo oba bi tumi ka kire ne kru se eh
1: me bo odin
0: Angelina kura me ho ofese ne no
1: sa
0: wono kura ye kwai ne ho ade ne ye gene 65 million na me ni Angelina me kura de 80,000 kura de mabusha fo ajiu ye kura
1: wonam se
0: wo ba kwa hia ke emi ma me pa
1: amen
0: na wo kura ba kokko 20 million na gu na wo fo ba tra wade na hia na wo sha tie se wo ye adwuma tete kan no a na ba didi obedie
1: sa
0: ena ma wade ni gu no asofa me assess ke ni nyina ma enkrofo dia benum koku ne moto asolo ko a different rush no mo mu ye dede o wani asen so safo no omo nsham vrepu no mo
1: da bi
0: hwehwehwe do final kisino puau
1: 5 1 cd no na shim
0: na ye bu ye ketem ye ko hallelujah
1: amen
0: etu onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem she ye dede en she ye wade ebubu ya wade seka wa na eba no Deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
0: no
1: na ensaya wade
0: na wasa twrashim mlase first one ebubu ye no wade seka wa na eba no wasa twrashim
1: sa
0: se nya de ade
1: ensaya wade
0: hallelujah
1: amen
0: eti shadia bi shadia bi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35

asamu me de ba bi a me ko me a wati me me a wati me no na me tbi bi a ma na na to nyomwa I rather

0: ma wo papa no esua ɛsɛ mena na wode ketenkete ne ade ɛsɛ sɛ wototɔ ma wo nyɛ nyankopɔn de brɛ no no ɛsoso sene deɛ wo de panehye ne no ti sɛ wɔ na ɔmeti yɛ no sɛ yɛ ne
1: na ɔde ne mafoɔ
0: sɛ ɛnofa saa koa ne kɔfem tɛm ɔno nso bɛtua 10 minutes
1: saa na sɛ mumu biala mfiri nakoma mu
0: saa na mumu biala
1: Amfiri na kuma.
0: Amfiri na kuma.
1: Amfiri ni amfom so amfiri no.
0: Amfiri amfom kye no.
1: Me so baye.
0: Mo so sabe. Amfiri adi anche. Ni wa kuma amfa wa so di anche no. Usafo di anche no. Usafo ma me di anche no. E ma ko li you fully di e ben da. Wa amfi ma amfa anche wo. Wo na ye wo kunu. Wa o ma me o papa. So wa amfiri wa kuma. Na se wa amfa sa kofo afom wo anche wo mo a. Wo se sa wo so e ja no. Sasuje be mi se body fefreti ni pe e ko ni ye ti fie ba kum ni ye nka pet is dey dey awali o ko aso yiye akoko ba kum bi o mu nsia o da anu se akoko e nti ku dey ni o wai cheri e pa pet is dey dey awali o ko aso yiye akoko ba kum bi o mu nsia o da Anu se akwa enti ku die ni owai. Cheri apa. Enti bi. Ha? Oh, first chapter 2. O ka se mi 9 to 11
1: wana wo no nuanom na ti sum.
0: Omo no wo mu nuanom no.
1: E ti sum.
0: Sum.
1: Sum. No da so sum bi
0: se ni obi wa. Wo se se.
1: Do ka so Oh, that's so soon, but this is
0: a Oh, that's so soon, this is
1: a You're not a time move.
0: You are done, or done in your time move.
1: Did you have any name?
0: Sent you every day. And in the moon, funny one in him.
1: You are not at the
0: second ready.
1: Amen.
0: I read in the first Thessalonica, chapter 5, verse 15. Thessalonica, Bible.
1: No, you should be for Obi Bonnie and Toby Bonneca.
0: Yeah, Obi and Fa, Obi Bonnie
1: and Toby Bonnie.
0: What's the motion of Obi and Fa, Obi? Job, at the Proverbs chapter 20. Verse 2. Me bu se beti yonu ni yima di yonu mi yonu.
1: Enkase. Bonya nem.
0: Bonya nem.
1: Urade. Nobe buwa.
0: Me se nem. Tanya urade.
1: Nobe buwa.
0: En anu oke no. Na ka. Beturu fie sabre. Unkwale yi. Fie mo unkwale yi. Ubiye yidi. Ya. Ma da. Ma da chile no. Otirum kia fo mo tingu. Tene papa. Ende menti miya. Ke kombe kunkwale yi. Na odia tu utirima. Fie mi enseni. Titanu ensuo muna ya amafo ahata omuno ma ofie ono. Wo se ensuo na muna ejemwa. Ena opake o manyina na mukoshe ho ejem na modie eje ko she na uloku che di obia na amafo osumie amafo ofom. Na first gate no di weni betem. Yakopon na etua moka. Wo se motivia ha. Mo ne adwem pa na motivia. Sabane Osimuche na mai Obi boni enche obi boni ka Eti Proverbs chapter 24 verse 29
1: verse
0: se Osi enkase
1: se oye me no
0: se de oye me
1: no sana meye no
0: ena no boko bon bo sha wanya bia ma minti so ba
1: metwe ne de waye no so ka
0: Osi mensu me Osi enkase se de oye me no mensu meye ne sa metwe ne de waye me ne ka

0: 18 no verse 13 no bible no ka say blebi bedu a woda sene ibechi ya wantwetweda pe onu nyankopon nasem nanso onya eda woka ho asem kire wo eneda ye eda woka wo nsa agobo sa wo tiase wo didi onum no nyankopon de da ne chewa na wo hu ni nyina sa ye wo dia bet o sa wo tiase sese ne na ye wo dia ochina de enya wo dia empu ye bisa wo sem mre no nsiade na ebe sia obia no ha obetumi akire osika de bi tra sesa wanfa nyankopon asem anya hwe na edrumli bi na fe na opu nyankopon asem atie eni ba no so na no ma bibira kachi tembia odasani bia no ompe blame enko pe besin jise bibi wona ni ansa no hosu betwa dua na so ntia bla wotia se no senkefo se kai obofu o mlanti brim sana da bone no idea de aso enna no pei manye wani jese bebia wo bia kan mu abontri so bebia wo gina wote ni bia no tripli evangelist odro leti onyankopa asama enam ne so na wode bla wona no pei na ano pei asama ye ba beta safa wo ye obuo ni ani die obuo ni ani die ya ade a ene ehwe ye ni ehwe ye o mai gane mu a ogbo na ni di ahwiase o mai we mu ena no pa tie me ne kakra e wo psalm 49 psalm 49 verse 1 to 3 tro sam ne ka sei
1: etifia sam no se abonefo ahoto enche
0: je tro ka me na no pa ni so abonefo ahoto enche to aso e
1: amanyina
0: bible se na no pa amanyina
1: muntie ye
0: amanyina muntie ye
1: mo muti wiase nyina
0: bible se kasa nche me na no pa se mo muti wiase nyina
1: munya aso
0: na munya aso
1: nipa mama papa hwe kwa
0: o nipa papa papa hwe kwa afu o
1: me na ma wo di o
0: me na ma wo di o
1: adifoni ahiafo
0: nyina na no pa adifoni ahiafo nyina
1: mane ba kanya na sam
0: as fisa sam be firi manu mu bebe na no pa ya nyansa sam
1: makon yusiye ye
0: na nsawa ya kwetna sie susu ye de blemo ebre yi mu no eye hunum nko a
1: hallelujah
0: amen na no pa so betie nyanta sam ya ba wo nje ya etu ko job chapter 34 verse 16 tie sam wa ba wo nje no pa na no pa fo nyankofa sam fa bo bla plantie ya baba wa mosi sua mu de wiase no fa bo mo bo mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pe no enne fa waso femi donfiri ne blo beti asem ya obesi no ena ubo hu say yes wo yakopa asema eba wo nche no eso pa
1: 34
0: verse 16 cho sem ka sem
1: mu enhunumu a
0: enna no pen sema me be ka kire wo so wo enhunumu a
1: tie yei
0: u de tie sem eba wo nche
1: yi asoma men sem
0: na wo de nya asoma wo yakopa asema eba wo nche yi
1: sa
0: job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
1: job 21
0: verse 1 to 3 what you say
1: na yobu jeju say
0: na job ka say
1: tie
0: tie
1: na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na ye nyemu awrechire
0: na insem ye ba wonchei anya wa awrechire
1: munya mema
0: na bible say munya meni
1: na men kasa
0: na men kasa
1: na men kasa minye
0: na me kasa mi wi a
1: what the fell
0: praise god
1: hallelujah
0: ena no pe player wuti onyankopon asami bibi bia la wo ye ana bibi bia la bible say tie mi na me kasa mi wi a wakoso a ye wo ye no
1: sa
0: ne wiase na da won minia se wonu oguo ne ani die pa wo sa asase we so a onkwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa
1: sa
0: because say wo show my way ma ye tisese ya no discipline panyini mu akola akola mu panyini ahon blasie no oguo pa firi wo my way mu ena na ena no pe onyankopon sesie me sha me famle because wo sha onyankopon na body a obo ye no a Yakopo bo Adam to ono ohwehwe se Adam di obuo be ma no ka emi ma me pa
1: amen
0: na ebra Adam anfa obuo anfa me Yakopo wa otu Yakopo asema nu guye no mu hu se dia esiwie Adam etiamire bia no dia wo hye na se no se wanfa obuo ne ani die ama no a e din so betumi akọ wanim etu Yakopo amra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12.
0: Aha.
1: Wasi diwaja ne unani.
0: Ana nyankopo de ne mra edi kan eba no. Ana oka se diwaja ene unani.
1: Na wona awale sasa.
0: Ansa na wonkwa na edi ade awale. Eti so wo ona se umu ade a. E din pa se obetumi anyina che. Eti Moses de mra nsam na edi kan ba ye no. Ewurade se etro se mu. Se diwaja ene unani.
1: Na wonkwa na awale.
0: Na wonkwa na etumi edi ade awale. Ode mra nsam ne bo wo egbugbu ye no. Ewurade sade eba mra nsam eto so bie no. Esa ble Moses no. No Sadia atro dia shem di Deuteronomy chapter 5 verse 16 no wasa atro dia shem
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha wasa say
1: diwaja no nani
0: na urade asa atro shem say diwaja no nani
1: sada wadu nyakopon asa
0: sada urade nyakopon asa wo
1: na ona wale
0: na onkwa na ye di ade
1: awale na siwie
0: na eno asa na betumi asiwie enem mlatie ne maba wa won munam babla bofo bi prison ya dia won mu gunyina kire say obua ne ne dia wose onipa de ma panyine ne na wofo no won mu nibi
1: ebi ni ho
0: won mu nibi na okko bible no mu a ubo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chi no a na bible se anke se ni pa no kra no anke ye mu na nimtia but se uma wa no tia panyina na yesu abu okun so okko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wa mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: but ye ni

0: akwara ne ba obenya baabi ada enye aduane ade
1: adie
0: ye se bia wo nkola ne gu rough rough na wo so nam rough rough dabi e se o make sure because akwara na de ba wiase ono ni mhwe sa wo hwe Genesis chapter 24 verse 1
2: so already in my Isaac
0: wo hwe yire ma wo
2: Isaac
0: ana si sey
2: na Abraham ba kokora
0: Abraham ba kokora
2: na wadi na pii
0: na wadi na pii
2: na wadi shira Abraham
0: na wadi shira Abraham
2: adi nyina mu
0: adi nyina mu
2: Abraham ka che ne nkoa
0: Abraham ka che ne nkoa
2: ni fie pe ne no
0: ni fie sey
2: ani de woni nyina sey
0: ani de woni nyina sey
2: fa wonsa
0: fa wonsa
2: ba kama sene
0: kama sene
2: na mama waka wadi nyankopon
0: tam na waka wadi nyankopon tam
2: na waka wadi nyankopon
0: tam na waka wadi nyankopon tam tie na mi ma nwale ba anya de
2: o sey o sey Sawun wale kena.
0: Sawun wale kena.
2: Ni ma a metimu bi ma meba.
0: E ma me den.
2: Meba na ko mikuru mu.
0: Because oko Proverbs 22 6 a.
1: Se chaba fara kwanya.
0: Se fara kwanya.
1: Onfaso.
0: Onfaso.
1: Onyini a.
0: Akwara ni nyini.
1: Onfiri ho.
0: Ti asem ni yo. Galop on pay for there
3: o mo chi. She riot fan.
0: Ya so fo e de dan sori ya no de na o mo chire. Ya himfo e de na o mo chire. Akwa ba na yempanfo ebo ato ho disinfo adeda adwuma no nkofo a wo adeda adwuma no mpanfo edes akwa ba na omo bo akireye ishaka urade
2: amen
0: ti assembly eti sa wo di akwala ba wiase a wo agya na wo ye panyina wo di akwala na ba wiase so wo ye first Samuel 17 verse 17 yenkohwe David papa
1: First Samuel 17
0: verse 7
1: verse 17 verse 17
0: okay
1: so Jesse catch her about David say
0: David catch her about David say
1: Jesse catch her about
0: David say catch her about David say
1: for unu anum yi
0: for unu anum yi
1: enchiwe
0: enchiwe
1: ene
0: pano yi
1: tumi ko koma unu anum
0: tumi ka koma unu anum
1: awon sremu
0: o awon sremu o papa no no nim de ne mana koma e bien ete
1: ko dwene ne mana ho
0: no dwene ne mana ho
2: le ma ho
1: se fa pano ne enchiwe koma unu anum
0: wa on Jesse ne ma ho wo no papa na kasa chenchewi eto pano asambe kula pim verse 18 ane kwa si isa
1: nafa nufusio
0: nafa nufusio
1: aa chenchini emua
0: aa
1: edukoma apemusu asafu hino no
0: aa
1: na wesa diye unu anamu hutie
0: na shese diye unu anamu ya diye
1: na hutie nafa wa humbibi bra
0: nafa wa humbibi ya diye
1: report bra
0: tiyo eja ode eja papa enono
2: jao shene ba
0: wababu ya diyane anu noma huwadi nuhum se mwenye David jekwa mauni anu
1: na huyasa do muhusi tiye
0: na ukwa nuwa shese do muhusi tiye
1: nubi hunbekache lemi
0: nuwa bekache lemi
1: hey
0: anu uja papa
2: kwa somu ya lea babaka
0: na nipa da sania wunkwa laba asasi weso sankwa la nibedi siya benum siya beda bebi ya diye tiba tu uni muwashi tiye niye pa na tiye niye ti asam no na tie nie pa
3: en shi raya
0: was it Jesse at the pan no ni nuanu bebre de ma ne ba David said ji
1: papa nuanu
0: nuanu papa papa no no asam papa sey no ti ase ada mama na so ate se meba ho no mako mpapa sey me ma me wuye mpapa nwale biu mako no no mine otimi hu aduane amepe no wa ye di esi ho
2: obaye
0: ebo okra mekono medidi be me pese ohu se aduane ono aye ne mani je ho nti mitum ka se ma pa aduane wadi ane di ayede de na nsuo sha shanke urade
2: amen
3: en shi ra
0: eja papa no sa wodi akola ba wiase a eja papa no ti asem ni ye ene nti so ba sha wanyini David nso esa sha papa ni papa ehye ni nti wano so ne ma wanto wo ma jeje mu da uko first chronicle chapter 21 verse 6 na o ye den 22 first chronicle chapter 22 verse 6
1: first chronicle 22 verse 6
0: David ye den
1: na David friend ba Solomon
0: David friend ba Solomon
1: no sha no se
0: e no sha ne se
1: o si fie ma urade
0: o si fie nya den
1: e ma urade Nize nyankopon no.
0: Nize nyankopon. Na verse 11 no ka sey.
1: Verse 11.
0: Na no ka sey.
1: Verse 11 afei.
0: Afei meba. Meba.
1: Awurade ni wachi.
0: Awurade ni wachi.
1: Na ye prom prom.
0: Ye prom prom.
1: Nise awurade nyankopon fie no.
0: 14.
1: Nise